0: da. Na nya se ye ho ene teye ne ye ka ho asem akiro. De ye ka kiro se pedupa enom. Pedupa ne to ne nom. Na unya na wonom a wa be hunu se good morning heba mecha e ye dro. No panyini ye ka se no ade ba ko a e ya. E wo bi ase pa ne se bema sebe. O mema yo echo form e ya de a e ye ye. Inti obi wo ho no mo ane bi onum diabetes e dro onum pressure e dro onum prostate e dro wo no bi a wo nonum na ade na ideally e ko form angasa na obi wo ha wo nom adro bi a so so ne tedue mo ayemre na be me bi a no ho den wo to kwan na no edu nti obi a ne to kwan na no nyina entime ye yire ana se kuro aba ne to kwan na no no e ponti mi megina ne be me
1: oh I see
0: enu nti ne so wo kokwa na sabe Ome ma yo are affecting no. Because of say a kuroba or to say pe obema no and obema na hua din yina echo form a kuroba or to say pe obema nun timin can chum na yiri ye or tunin timin can chum na yiri ye and unto obi o ha sebi kokwa few fuan e tukwane nyina e si sini tukwana nun yina obu also so jani na ya bwe when yani na isu a bwe e moja e pramno misro a good morning heba Mr. Druno
1: and
0: I make come for a man say caught ne kope bi nebubo kope bi neto na omo omo kokofu ni nyina no oto adro na freye ye be kire se di obesi anom na si afa kokofu ni nyina oto ya afre na afre na ma na wadru no ho na wanka sa obeka so wonum se ampa koko e wadru obi wo ho no oja ne nan se mu jata tata tata tata wadru hey good morning heba mesha obi wo ha wo tie ye wa posa nani aposa nani aposa nani aposa nani sa nani e prunsuo obi wa nani aye ble obi wo nhuna die ye obi wo kura fo kura wo ntimi ehwe so no wa yusufo no
1: wa tie nani
0: kakra obi wo so so bible kura wo ntimi kan ntimi kin kan ade anajo ntimi kin kan ade anopa o se me se mani e problem bi na eba na me ka kire se koko ebetimi adi wa wusa enu nti unya good morning heba mister ye papa bi e wonum bi no wo ye teacher ni no se good morning heba mister is particular because wo so wonum adro no nak ade anakane ntimi kin kan ntimi ntwe within 2-3 days pepepe no hun se ensesaye mapa aba nani ne so enu nti kokopa timi mani pani eye wisiwisi mo ni kra fra enu nti so opose wani unaso wani prunsuo anaso wadi hunu no ekofo mo a wo de wanu madruo anu madruo misrew pe good morning heba mesha edro no na obi suso enu na som ye na som ki kado enya sem ti to akra
1: asa
0: akoko no ni nyina anse wa som ki ka oni ade ade nyina na eye koko ni nyina anse pe good morning heba mesha obi wo be kwan ni minimu sa ni minimu nyina ya ne hene mesro wa kwan wo minimu ache eye good morning heba mesha ena ye kamfo edi amao na asamu de e wone se amam go se good morning heba mister eye majika amu se enwanwa se obi asebe koko afifi ni nipadua mu finhia bebrebe na onu maduro mane hye koko e woni pedua ni koko afifi ko mu koko aba oni pedua ni mu ne wo sebe wo hankasa wo hu se sisi u basa basa no unum good morning ni bia na ehye na ade ne prugu ma me bi se aduro no bibi wom ene ye ka kire wo se wo wo koko nko ano uto good morning heba me she aduro ni bia me sro frena mano me be kire wo se di obesi anum good morning heba an mr no na wo ankasa wo be kase wonum se aduro no eye dro enu nto won wa koko afifi onu ni peduem onu nim onu komu asabe onu bre nyina ne se the good morning heba mr echira kwan na ebedu akagina mu ama wan kasa no obedi ho adanse koko titi amamfo ama bi won pokra na ne homete obi wo ho no mu se pa oja ne nan ana ne kokobo nanka se babro ni se festula na ochimo wase aboi nti ade ebeche ama wako ejana bia so se pa na ayena sel because of se obeja ne nan be wie na ne kokobo aba je se otwen simadu asansa ne otimi aka de ayede ahye o mesro wo sa how ni bia pe good morning heba mister now the auto afreye fa na mane wo ho no na afreye be cho se di obesi anom good morning heba mister no na yawe bi wo ho your friend abo
1: abo
0: na abo no abo nko na koko nko na obi wo ho no mo asebe ohunu se ne tokwan ni nyina fitisa ebi wa na sensuo bi asensuo bi ni tokwan na no che se